0: DJ!
1: Uyakuno!
2: Wari chiwe!
1: Uyakuno! Kuno makafa kuno!
2: Suri hako! Handi si chipi type! Handi funge unuziva ndiri ipi type!
1: Umwateche!
2: Handi

di ci fekk zaka mbeke ka ko ga ara gay ni bo do ati mo do ñe do ngo seen ci dem panama mo do di fane ñe ko nu ku geza am na zaaw su ko ngo geza ko ngo geza mo geza du mburu mburu nge do nge raw ya ko ci gaayo ah ah absolu les jours ku geza ko ne patan ay ko ngo di bru bru bru bru waaw do bo dam jaw do enda uno no wa guembe no no wa mu hapa anzi ne wangu mazimai barume gezai yezu sho kuno wangu mazina gezu sho du ngo pura na yapa ronza ka we ma kunge gotura ronza no godora ani zoti banyi ndivere no chi reka makaze maso anu wa kuti kana chidembo ka zvaka kuda kufanana iko gogo zvino kana munhu uchinge wa kusvika pakunhu kunge chidembo zvichana ka ira kumaka ni wa uno gara nawo muno garisana sei a zvidi kudaro mina yako manaka kugeza chini chini ngo kugeza ka chini chiri very simple ani chikuti kana tauro rako ni sipo yako wopinda ka mbata muromo wotara mvura yakachena wotanga zvako kukwesha makupu ako kuchipucha kugeza kujadza kugeza ah kwete kwete ngoti bru bru ah kugeza each and every part of your body because this body it's a temple itembere ya mwari ichi ukaigezi ya kachena ni mwe uko kachena azisho kwa rekana mwondo fumbaka ungo nguro umunu kame vani hapana chino mbo kuruwaza ana hapana chino mbo kusemeza usa sanya wena hapi ya kuna kuna wakuti urugunu hawema kugeza shini shakana kafandu mfunga suenyo umno mbona chimutase kana pepe tumaru keshi nungu tushikira wako umbiso pate wakumana wangu wazika gezi pepe wazika wazika wadi wadi mweza roo onu hapa sisi wapo zungu wako watata kuti nguwe anu mga matiri shamana nika do mga jamari kumanyina kumi manyina raini alo zawara kubingi ugeza Zvonere wega zvichitika ndairepo ini zvichitika ikako chipupuro kwa history ka ezvinhu zvakaitika uripo nae ungangove munhu asina history mukati menyika aiwa kai vaone history vamwanda vana vachitaura kuti General Eric Knight so far ndiwo vanhu ndiwo munhu akaimplimenta chinhu ichi kuti chivepo so already atowane mark muchinda iyoyo pasi rese waita zvipi mukati mevanhu.

kwenye pambi le sometimes I'm not kwa mapambi le unjani tike iwe jira na kona la pano iti ni topiki ge na mshande wa nawe nje mauna koge ogo kuluma uya wazi uti usifonele ge.

ngijikindlela nani lonke ke elikwazi ukuthi ngilalele umthwazo wethu for the cookie lapha nasona wobani siyabonga kakhulu atike wayira aswele yondawo shoba asebonga kakhulu lo walorethe ngibonga kakhulu ngibonga nge isikhathi senu lonke ke samanda sanemsebenzi siyabonga ke kakhulu.